unusi nyambi yodi ya kuturapa ntakae ndani nyambi yodi yoko na kwa amu yoshi ituwa hengi tuetuna kumona nga ino imba yoku siya siya yangawa kuminga situtameni ni hama pasta na uwa

kuza mnwa mtu mwuyere liwendi, kumwe nwa engeli wendi, tani nga hingira pospundi so uyere liwendi, komeho zendi nga kuponga no mhoko na dinye dobanto. Makura age, nga vahangura ngwendi momo ahangura msita nonzwi koikombo. Nonzwi, nga ditura korulio ruendi, ano ikombo korumoho ruendi. Makura homba nga tantera ava wokorulio ruendi asi, wizeni oku one ava gaswera tate muyature muntungi o wamu wapaikira kutunda ketame kolio uzuni. Moruan, apaza kwetenge nzara oneyo maperenge nilie. Nafire enota oneyo maperenge ninwe. Nakere ni mgenda oneyo makawe derenge. Nakere nkagi oneyo madware kerenge. Naverere oneyo matare erenge po. Ei nakere modorongo one makura tomuiza miatarenge kom. Waunga mi, taningala mlimbura asi, hompa ezua ke tuwa kumwene onokara nonzara, tukupe olie, ndi likukwate enota, tukupe onwe, hena ezua ke tuwa kumwene omgenda, tukukewede, ndi nkagi tukudwareke, hena ezua ke tuwa kumwene ovetowere, ndi onokara modorongo, tukutarekom. Mpa makura, nga valimbura asi, yosili nina kumtantera asi, kenye ei marugane na gomnu nupo, po wambia vange, nyame mwairugane na. Agentanie nga watantera, wokoru moho asi, zende ni kui, one awawa fingirira, muzeme mkuru diwalia narunye, eli, wawapaikira mzona guli, no waenge lendi. Pana mali wokuhara, tunda unona oge dogorona inangesi twazuva nonkango edi simpe nonkango edi ndi nonkango dakarunga kapi adi kurupa nonkango dakarunga kapi adi woro nonkango dakarunga kapi adi dongonoka uprofete nga uhaganye nonkango dakarunga kapita dihaga ipasi mungurangura ezini na hara tulikora ngedeni na tuenye as nonkango edi kuna hamene komba ngwiliro zoku ulirira Nyeko meo zoku nikasnika zemo unene nene nina harapo mhoho kupandura pampepo. Suruga asos nene mokumona eikaruga nene mokutungi kanonkwara. Dina dovantwe na mgorongo nomuyu. Mora momo kachike tu osewovanzi kapitwa mona mulio gononkwara. Nove nakavato kurevali kuture mbaikisa za satana vaze vava kwareke. Po iruwe imwe, ose vasita unongere kadopeke, ndi vasita ukupi, tuakona kutala singe inakuoroka, eikaruga neneguina mkwetu, iyo ininke imwe aitu vuru monongere kadetu, morawa antuo wanzi, kuna ingire monongere kakapi wakwara, kureta wanao vaya watungike, asi ininke inzi tunakurugana, inakupira kuafesa karunga, nye msita guina karunga amtungike, taniwe na wagende suongere kazina, avanakara nono mchima do kriste, awakamu kwa tesere kwa state karunga amtungike. Asi nina haranye nika gawe, nonkango edidina ameni asi mbanguliro, zopo uhura wa uzuni. Tatu mono asi, ezua elita likakara, ezua liedigu. Ezua elita likakara, ezua vamwe tawaka menya menya, vamwe tawaka lira, vamwe tawaka dimba haleluya, vamwe tawaka nika sinanie, nonkango taka rungana dizu vire maraka na mwene mulio guado. Ituna kundi indira kwetu osewa kriste tunaidivasi, karunga kwa tumine mnwendi gerike okutuna kutumbura asige Yesus Kristusa. Hompa karunga nsene tutara mehistorita tumonasi, pomuhoverera, gatokwela singano mtu kapisi akafe, ipo gatumine Adamu wakare moparadisa. Ano Adamu kara kumwe na Eva moparadisa, karunga kwa wahare ira swaparuke eparu liere, nye morwa edolio uzuni nonongkore ediadipili kurara mtenya no masiku ezoka ipolina zikwa Eva dogoro likapukise Eva dogoro akapukise mugara gwendi

Nashi vito shaka kuporopo weyo kuyuvinushi munapo kutambura mukara vatereri kuri kwa mulitu vikwaliparo pa mapata omotovulanga kukushonga kwame na marudi ya viteraika mungatupu na marudi handi ada kukushua shua odotwa hepa kuruwanta mapata yetu poshi divure kuwatira mapata yetu ni divure kutuwatira na umwetu pa ukanguki mungatupu na kengururashi nyango do mulio mke wa karomo weli mudavulanga kutuwatira kukanguki wa marutu yetu hasi inonjo mputi inakapitiro mulikuwa mulitu vikwaliparo pa mapata hano kutongole kurenga si nikampeko marudia nya hanyango dako kushua shua mungatupu na kenga si nyango do weni mudavuranga kutuwatira pa marutu etu ndiku kangu kiwetu mamu vya shua tangu tukakutambule na kamsika norwe jerungu tukutere na kamsika na ugwara shuna kumpango limpito mungurenga si pamwe mutulire ntere oyu makuruwa na poshi mkaterire kwa mena mbudi oyu navuru kumuwa paikirako kupitira mulikuwa mulitu vikwaliparo pa mapata.

kuna kumone kashi tudino kukutu no fungu na dhetu ene gamenga kemo tuna kutatirangenye koye mkutuma SMS oye ku 6225.

4 3 7 ana kopa para ploti ko san cities gar pepino me manuru cheno guanange ko 0813243437 shma yuto ne makurando atna kwenda na okenge no na kutatira ngenyo ku koye o tape mayuvitho a odinao akavere kuna tambitira tu nomara the fungu na tsho kone ku 0811 477 888 0811 477 888 ishita nomora idu choko ni kifunguna mungu tapa mayutho au dinao badis badi 2 5 6 2 3 9 pone nomora 0811 477 888 idu choko ni kihoko roani tha ndiko natumi SMS oye ku 6 225 shima yu vithone umakurando tunakuenda nao kengeno tunakutatira ngenyo keho koye mkutapa mayu vitho audi na orvedhe neporudi orukeho shoko ne kuruwa nitha.

0: Ni namba 2 Mishimakurando oku vendwa mbwa ndi oku kanda na dihamba dio diheke mbwa no muimbishi si uanga ke hano kuruwa nthani yo kutura pa idia podo si omuhingo ke hano okanda na thapo dihamba dio diheke mbwa no imbishi murundu ke hano mo kukara ke hano makurando no Muwadi nga nyakaruwa ni kundama siweji, ndani ino tungiri ngiri, otu wadhingu mtuetha ndama siweji. Mwamushima karo muwadi, thipanitho 304, nga thakaruwa ni pashure tha Rebecca Kangu Kambundu. No tungiri ngiri kehu ndi tumkunda, otu wakundiru ketha shure dhino. Ndani thipanitho 506, nga thakakare kehu kundama combined school, ndani kundama kliniki, ndani south bloku. Panitho 708 mwamoshime muwadi mtuelfu nganya karuwa ni kundama kesha ni keri ndani south bloku shime mwamokaro muwadi mtuelfu panitho 910 nganya karuwa ni sun city south bloku skanduko ndani east bloku muwadi shime nganya karuwa ni skanduko mabure ndani tungiri ngiri tukara mutuma ndani no mudiva dhokamba dha wakaiita muhatumu 13 ya hakaruwane kundama siwechi na tungiri ngiri tuadhingu mtetha ndama siwechi ndani hakaruwane ku Rebecca Kambundu bashure ndani no tumkunda tukunduro ketha koshime karo muhatu panitho 506 inga hakaruwane bashure dha Kambundu panitho 708 inga hakaruwane kundama cash and carry south bloku ndiye ku mangwa ya kara ke ku kuma o wa ndama shime karo mu hatu nya karuwa nene ku Sun City ndani mutara idha karira ku kuma ndani ku sikanduko ndani no mutara kadha karira mudiva muiha yo diva ndi Sun City South Bloku Sikanduko East Bloku Mwamoshime karo muhatu, timu 11 o 12 wanya karuwa nene ku modi tokera joo kamba dhawa kaita ndani kukapariko manyunye ndani kansukwa. Nishanone makurandu keho omu dora padha rundu mkukanda na keho dihamba dio diheke mumbu ano imbisi peunda. Nganya karuwa ni ku UNAM campus, noto ngiri ngiri tula dhingu mteta UNAM campus. Ndani thipanitho 304 mkaiso stuede, thipanitho 506 kaiso wani, thipanitho 780 NAG na sunshine, panitho 910 tuhingireni namba wani, panitho 11 o 12 tuhingireni namba 2. Mayuvitho, tuna kuyenda nao ke ngeno, kumayuvitho.
1: Halo, mayuvitho.
0: Ewa.
1: Wa. Wow. Kwa papara mungu kutuwa intalo kupembo. Kapiso kuku ya ruga na pemba, kuku ya tuwa intalo kupendo. Kini kwa idiwa, kwa nako nambezi, 081-23-26-027. Kwa kurugu kama hena, kwa 081-23-26-027. Pandu.
0: Shahadi hata mayuto?
1: Kuku ya tuwa intalo kupendo. Wanu kwa nambezi 081-73-26-027
0: Dina dienu shidie?
1: Wa?
0: Dina dienu shidie?
1: Oh, Janus.
0: Ewa.
1: Ewa, pandu.
0: Natumero.
1: Wa.
0: Mayuvitho tunakwenda nao shime makurando oku kanda na diheke mumbwa no muimbishi shi kune manakeho ngeno shuwanuri haka kavango ditokera ilikuwa mulevendo atintiko mkisi gweheke muimbwa no imbisi mokui kanda na ya hagwana mkisi ogo Imbwano imbisi yo mapu pina genye ya hepa kuhi vendwa na kuhi changarambapira zomba ngeo vendwa.

0: Pionda mandha kavango dito kira makurando ovendwa dokanda napo diheke mumbwa no imbisi ndano kutapamba pira mukuneza shoshema eno imona tuna kwamba panone haivendwa panto kutanga ngata karuane kungara tho wadis meme tho hatu guguma tho nenyi kama tho kuwa konkutu tho kuwa kofuchisi sungu tho 7 is tender tho 8 is me pastenda tho 9 mal 30 number 10 nganya karuane pa mal 30 timu 11 pa mal 30 ndan timu 12 pa 3 Shi makurando kavango dito kira vendwa dhoku kanda napo dihamba Jo diheke mumbwa no mbishi peunda hekuruwa nene ngara simeme Nguluguma nyikama nkutu susungu sitenda sitenda shime karo panitho 7 o 8 mile 30 panitho 9 mile 30 panitho 10 mile 30 panitho 11 kuith panitho 12 Mwadi mal 30, anya karuan mal 30, anya karuan mal 20, disesha, panto kutanga, panto wadi shime ku mal 20. Tipanto hatu musitu mbunza, tipanto une kaguni, tipanto kuoko mal 10, anu panto kuoko fochi masivi, tipanto kuoko wadi nguangwa, tipanto kuoko hatu nguangwa, tipanto kuoko ne, kaira ira, tipanto dikumi, kaira ira, thipani thodi kumi na thifochi kasote thipani thodi kumi na kazaza shi mango keho oku haku vendwera vendwa dino dhokanda napo di heke mumbwa no muimbishi mwaiwa 13 nganya karuwa thipani thodi kutanga paskondo thu wadi paskondo thu hata paskondo thu une paskondo thu kuwa kumpini thu kuwa kufochi mpini thu kuwa kuhawadi mpini thu kuwa kuhatu mpini Ndaya karuwa nene kwa mambungu, mkundu, matende, thipanitho 11, thipanitho 12, shime na thoku matende. Mo 15, nganya karuwa nene pakapako, thipanitho kutanga, kapako, shime karo, sinzogoro, gamade, sia, sia karo, mayua 16 or 7, halili, halili papomba, karanga na bunya, dudu, suara. Shitutuna kuendano makurandu itu oma yuvitho kuna kutata rangenyo kukoye makurandu oma yuvitho. Hello. Ma yuvitho.
1: Ewa mpani kumpito zane.
0: Ewa.
1: Ya ati wakua teramu tina kuwa teramu. Atu hiyo kisha tungu imo vai changa vene hapa. Hapani ame kangimi makirje. Nakara po mpini na kugawa madiviso mwonofa ya mkuru wange kanjimi Robert ya divi kwa mandevu kwa kuzikida onkwatate kakwa ngombe mezimo ya kanjimi kali nene kali nonoka onane nyamudi zaha za kulina nubana wawo onane nyafura nubana wawo vana wotate ya ande vana wonane nyana mvura abana venye kwa kara odudu Nwakwa ngombe nabenye ati oku muneni katusigire nomfa kwa kerere kompini pembo liange ame mumbiendi Matilde Kanjini. Iyo tuwaku kukurura onkwazi na wakwanya ati na mwenye kenyo ku mwakara mkuru kadi gwendi mkonda naimi nyama peu koma kena nwa na wawo pakaume nwa ndambo Amu benye

0: Agwa ninge ko nambezi 081 44 76 181. Tani ruguru kamo apanya mifransi nakara mo tuhingireni na ukala madili sogo irugana kenyo kwa eba irugana seikari asi yokupakera mbili embo ndiyo kunga embo ndiyo kupakera imenwa ndi ngwena na mpili yoko mapia yoku tutura ndiyo kuteza mahangu ngwe siro esituwa kara kenyo ku au papara mtu kwa ngoso agwa ningeko namba ezi 081 44 76 181 ewa mpando kompito
1: ewa ma yuvitho tuna kuenda na ukenge no shime poro diruvedhe roko na kuruwantha ngeshe odiko na mayuvitho apanya memusova teresu ya pala tali adiugasi onyaka mnima mondama ninaga madimu soko diyo roko ni hore kuliana kufaa woyina kambongi Elizabeth Kambundu diyo roko talitamike nina po vili za uvali pembo po ndama horeko mungura kusawo ye mavanda mbona waka ume muna puku zigida yoinzi to nenini ko 081 31 89 442 apanya me msova atresu ya pala tali ya diyo kasi unyaka mnima mondama ninaga wa madiso gediwa roko ni hore kolena kufaa oina kambongi Elizabeth Kambundu gediwa roko talitamike nina povili za uwa lipembo pondama hore ko mungura ko sawyema bandambo na waka ume munapuku zigida yoinzi kutoni nanya ko 081 31 89 442 mayuvitho
2: ewa meta ha
1: meta hanao
2: ewa esho pare tiso na ukwa trama minange mi bo eti tabo yana shana iruana iruana yapo ikare shine yo karapa dimbo ndiyo kutaka misa ingombo yo yonge nyi wadi yo diana kushana kushwa ita kunye kudita ngombe esi kuna kumukuru kamu karo esi tiso kudivundu na kukua tamu nina nge mibo yendi tawana kushana iruana yoku karapadi mbondi yoku disa ingombo oyana shana ke munga awo kenge yo amuwane ke kono namba no 081 44 80 90 56 kuna kumukuruka namba 081 44 89 056 kuhura endi atu wane ko zino namba zi mwazo kuranda ko zangeme 081 60 77 921 bandu
1: ewa mayuvitho ni otuna kuenda nao kenge no pa nyeme Margaret na kara ko ka korona papara irugana yo karnava nona ndiyo korandisa momba ndimo takisho pungoso ikarinyi yo kumeneka gwanange ko 081 86 80 494 na irugana nare na idiva ku uyongaro hingirisa Margaret na kara ko ka korona papara iruga na yukara nwanona ndiyo kurandisa mombaha ndi motakisho pungoso ikarinyi yukumeneka gwanangiko 081 86 80 494 na iruga na nare na idiva kuyunga rohingirisa Maria Murundu na papara kuiruga na yukuruga na mombaha ngodi 081 4 666 863 Maria Murundu na papara kuirugana yokurugana mombaha gwanangeko 081 4 666 863 panoni yameana na kushana kuiruana yokurtha mbawa kuni wana ku 081 2197 9960 yameana na kushana iruana yokurtha mbawa kuni wana ku 081 2197 9960 mayuvitho otuna kuenda nao kenge no nomara tafungu na 255623 ndi tume SMS 6225 ndi ku 081 4777

aye nita na uke ni avarekele momu motunge ni na kuyungira omnaku chochome na poruveze oru noku pita tumkunda tumwe dogoro papangesi aye nize mo millennium pena po safari va akehemu va ndama va sun city va tumwene ni no va tuhingire ni kwina va tuma road none rondeni momo watoko meho ni mdivareko nili tinge dogoro papangesi nize poskanduko pena nini kame ngapi oko.

0: Yebo yebo.
1: Yes DJ.
0: Ngapi uko?
1: Naone ngapi?
0: Ameni mpepe.
1: Yaona ameni mpenda.
0: Yaro. Okuma kuyungira?
1: Marema.
0: Po marema.
1: Eno.
0: Ipo mwa areme kere?
1: Po areme nene.
0: Awe kuimone nena.
1: Mutudio ngapi?
0: Na inyiko kenda ya kenda ngue meharulia homba.
1: Minea fira.
0: Pure ninge kamsika kukato walisili akama umwa kuharira erago onane weni.
1: Ya chai king rugedi hasta kutana harere agorika dinave ni umu uzuni ragu kwezu wale weli na ara mpi lepo nani wangi uku hara angaloka edishera kina perfect
0: perfect ok nani ruga nangoso
1: da waka dane tupu wali mwene ni waka porake ni tupu mezu wale weli.
0: Okay, omno changura nane ogino nkango zimwe tupu.
1: Nane wange wa changura ye. Kadi gari dusre digo. Wari tenge ne ina namenya kare ntuntu na dila paruka tayi tani wa pandire tupu nane wange.
0: Mhm.
1: Onta tungike a peko nomvra dono di dokpukura pevu simpe.
0: Tum pandre unene.
1: Pandu.
0: Yaro. Aye, ba marema, asi mongos na wakutunda po. What FM?
2: Hello.
0: Metazeni?
2: Metazenon.
0: Yaro.
2: Ya, me kwa ko hari atupo era go onane gana ko gama depina.
0: Mm-hmm.
2: Wa tuye po ngaro vina za tupak dia mama.
0: Dia mama?
2: Ya.
0: Okay.
2: Wampandu.
0: Tumpandre unene. Eri kwa mo lio no msika dono tenda ili toa kugenda na liongesi. What FM?
3: Gapioko.
0: Numpepe ngapioko.
3: Akuawa.
0: Mm-hmm. Kuku yungira?
3: Kumarinda.
0: Mo emtal.
3: Yes sir.
0: Ngapi mno changura unane ogeno nkango zimu intanika ngaro msinge no wapulira koko mtenya kwa neina.
3: Kangaro amekura tu kena hatu kupura kangaro. Kangaro na hatu kukusea tu kusi vuro tuirengia po kena kena upatura na kori kwa mwra kuna kutia mekanika.
0: O kahara unene?
3: Kena na kahara kato wala. Kena hara tu kweno kapuri renge puto kakapwe.
0: Oh, kena ni ruga na ngoso.
3: Ni kupangure brazangi.
0: Shab.
3: Araita.
0: Eri kwa mo, reno msika donote ndale toa kugenda na liongesi. Omtuwa kuharera erago ezua eli. Leuru hafo sili unene mkuharera erago. O nane uge, ezua aliawo mauzuni mudima. What FM?
4: Meta hazeni.
0: None meta hazeni.
4: Yaro.
0: Ngapi oko?
4: Wawa.
0: Yaro.
4: Wanenga tunzuwaro.
0: Ae, tuwa pepe.
4: Hadi.
0: Mhum.
4: Ya, me, tani hara tupu.
0: No money, no cry.
4: Yes.
0: Okay. Tumpandro nene. Shop. What FM?
5: Hello.
0: Yebu, ngapioko.
5: Na watu kwa wani.
0: Ose tuwa pepe. Amina gazara mwale unkwata atekwa kudinsira wako mdinisira doko papa.
5: Awe, mei kwa gole.
0: Okay.
5: Kuna wukora tukurira gawaka dinaranche. Unene kuna umwende, na wanane sengo, na nawancheve na wakadi wanyoku, na nawancheya.
0: Mm-hmm.
5: Na kuwa sera lirago, mriyo wali no, ati tujogwane, tucelebrate mriyo wali etu.
0: Mm-hmm.
5: Ati karunga ndia tutungike.
0: Mm-hmm.
5: Ngaro, inyati, kitu iwa uli pese kubiwe ni inyati, I found love. Beautiful and sweet.
0: Okay.
5: Inje inyandi njongo tudana wanyo kwa natu wancheria.
0: Kapsu wa Westlife, ndi hili gazi dimba nani?
5: Kati yona, na wani Westlife weni?
0: So I found love beautiful.

kobana ku ya tusiganye ngo so mama gokudamna nsakonye morage mkuru pe gen yod merike ngaba damna nsakonye tani ya gazara meparu ya ngenge si ameka pina kutambura aba na oyi na hena kosi kona korera na osi kwato irugana sure bahage keraskachi ngapi nyamuna tubura kuparu kanya tatu ya karangororo momonye merunda tukaremonyo selike tawa sigire nge wanona mbeli zao nusikuwa mambeli yao waze ngororo waka limestiki veriki tanatu ya buraku ya paruka ndi wale wa fenkenda wasinda wale anamuretere ko usura muya vure kulia ngororo tupu ilio paru tabulire kuparuka dogo roo ina mo 2002 ipobaya wada mune ni wawa tuare niko mkware ameoposi mpe kwa tomna moraku inakontundiliro o mama ngawa rongonge tatu zina o kumkuro kutungi rangesi kuku vamana kutunga yoi kuku ase si soge tatu zinoe mumkuro makura omuna nikakuka ngapi ameka pia ni monostuze nsene sikapio kulironga irugana apango kareta mnoge ilio kungaka murera akura tatu zi tatu katega moiteo moikuku awota watege amena meta ntege makura meta niliata ikuku yuvali tani liata esi itani kuatesi makura awota wahulire nyumuna moitewa Tawa singura ngoso. Apana muhilira mwao na me mwange ta muhilire nomfi. Omonye nani hora ngapis nani yako horera. Mora pamwe nusa huilire mosuzoka upo nani yako vatera tu. Apanye nawa ya hora mwange. Mwange pamwe ya huilire mwe mfile mnene. Ngano owe nani ngano rutago owe. Ngano nyoye wa mwene owe nani ngano siyambiso. Nomfi tara mfizo geza huilire tawa ziku watesa nge. Makura mena uomana zituange sao kapita zikutu. Morezi mfi mfitu. Hawe ngoro ruta tuhugu. Katengura sene suruose pemba ngesi makunde gana imi tawa tuarange po ikunde au waze waka ateze mahangu ameta waturange po makunde ni pupure makunde makura mena omuna ni pupura ngapi nye mama pamwe sininke pamwe yezo kalia karaposi owe ngororo rugana kapiso ninkesi walie yonu karasi kwa tomeo rugana tani pupura we dogo loko kuna wadumbukira na menta nandumbuka makora nyogonye mbia otate nyage gonsira urangu ndi kwako hepe kangenye ageta tani nkinye yina kwa kapisi muhepe kengoso ogu nga kakwara kapisi ngororo nga kuhingilira nga kakwara ili nga kamuruga nena anakona ntani kuruga mokupika puina semuina sene pembona akara awa sigengeni ze awoko mapia ame nyamelike suroso kulima tawa sigire nge usurasi usuro u kumkuro wa diwa kutoka veta mimato ya piki mtetio go toteza mtetio tereke awe ngororo muho apangwe ndi kapia wapa suruesi ya ipa ngororo wene nikasike penawe kwa korera nami na korere renye kuzamo uiza tatu kachava itare amenameta wa mangere nge sange stungu au na wota wa simbi ngororo utupu yuwe paru yeni tuwa paru kiri astani murongo irugana kulima kapita ivuru mara nyeyo kuhupakwa na konantani kuhirugana amename makura ponye wana atu sigina meimwe ya areru pirengenye sene sistiki vere kivangu zikida pamwe so kutuira na metani katua tani kasimba na mei maliwa tani retere uina o mbia otate gonsira ura tatu ya randa usura ndi waova na randa kusura memberera ndi wale tatu katuira nonsewa ndi ngoso na katuira konsewa ngoso ilio paru lia tulio ulio ezua ngoso lia piti ya yani ngisi rengenye dogoroni ya kare nombeli zangenye po kuzguizanyo kunye onkwagu hanyo otatenye na wakamona ngenye makora tawa tameke nye kusinda ngenye ososu huiso geu wawo geu omara na unye kwato wene kapio kureta komuna oe kwato meho ononyokahe na kureta makora panye ngoka kuru pa ili nyingaka kukoka kokanyowe mesa paono kara asikuwa kugenda nyonya umoge kutunda kwa mabuse to wiza to tunduo kuhena tozi momo kulizuva maradiva si apango kuru pa magano nago tagali chinji makora ngapi omo kutware paru loge ngapi okuli gazara. Makora mengani wa tandere ame. Misi ame kwa tukutambura. Sene msini nikangesi ni reti. Ogo mnona ile ngamura ndera nye edwara. Asi awe tatu mpakere mbili. Vena umama nga wapakere nge mbili ila dogoroka. One. Kuiza kutuputa ni ya mutuireta ntengura. Kapingo mvura kurera mnuangi one. Awasi awe. Taram kweni gwina gakara asi kwa tomeo. Ageno wana wendi. Omugawa reta wane. Amisi wana wendi uwaku murera. Nove reta ako wana. Nga waka kurere. Ngororo nye nga tulikonje saa. Nga tulikonje saa miawe. Kwa tu.

Turawana mbuthi dhetu kudhokurunguro ro diarero minute di kumi no minute ofochi dhina kupita kuviri dhetu dhukuwa kone dhu wadi kurunguro ro diaro mudi wa dushunda diwa karo edi tunakutapera fuma kwa wanyina wahe hanyina wahe ikarish wakara na wana ndi kadu wakara na wana tuengi tutu wakara shi batu wakara no hana enu kwa rera hanu keho hengi thikume nena na waya tuwakona kuwa pafuma na kuwa tumera kuzuchima noru hakitho no makutulero maha neithanga nga minga kengi ushi kuna kurera hana kurera hana awa hana karashi mbadi hana ushitu edo diaru diyo adyo mudio thikumi nina edidina kutuvurikitha mudio oku tumera mudio oku nongo nona iruwa na yomudio iruwa na yoyiwa eye haruwa nanga hanyo kwetu muipara itu.